0: Bon dia, ma leurana e giornata antena nazionale. Ne pani moto la vane oito la vosiso, ne mnoto mloko, ne ma komaso, ale na muto maru moto la va radio Mosambik, en reki hali social liwa, o pushera we olelo ena maili. Nihiku ne mosa, wa hison hiku no pacheria, mweri wa setembru mwaka wa 2026. Yali hasu wela we setembru no muto pela, ntoni mpushera huu. A kalo we ra kawi miano kala ke len le we mute ko le ke bare mo iri ose tempuru ki li ali haka to ni ahi li ali he pati ti ola u pia na pentela ale ni pohera mo to la va vara ka mi te ko sa ya so hi na hi na kale sa na koso kale ale anu pai tu pu anu ma sama jo khaya arim gortha ale maka so hi na hi na we akomalele wasala mene ikaleni ya kumelele yo tikiniha maana mutu nono vara wene muteko tikelo wani na kalo pera he kumelele he hasara ani hala vate wa mosaru mahosha ohanu maneni hawave avarimasi kala we olokatiole masi na ve antowaya vakan siso apachero chawa manrere la wa virera ya wo shuri wana hela wakani manu alopwana ndiye na atapota kanna ponya umasi mutu onole liwe showoro ha onyonya na kala uli hamuru inka haya ke hela umasi uruye ne mutu obolongwewo ntoba abose yeyo iso uli hamuru ne hiano na muisi sana otenta honi muniwa masipo mulu mwepatane meteko sahusana koso seyo na vekutoka thi ni upo shira huni si iso nire la kopa heria ni mite ko iya sanulu mwane maku ampanto la wopa jeria na muisisa ni masipo masini hakumve upo heria ni masipo ya wo ni upo shira ni kete lu mkanlea ni utari helaka kate mwane mutu panyo shiporo mapuro ote pasha wopi ha memo mnira yu mwavira kama upo laka itusi kenane mniwa nyui ya wo hako po shiwa yopo ila itu Nto mwa vira kama puro alala so upo ila muhieke okopon seria. Mupo ile kento mutumpe. Masimuna ili ili hapa hii ushiporo narwa iwe pa hii. Upa kanyuwa nuhina mwiwa yeyo tiote pa otana niha.
1: Nguriasi hapa la nepole ni musakei hasara. Kivarere oviha ni ori ria mosa, tore la orate ne ni oka thula. Masipole, wawirla eku mini ormele wanyu, unguriani epole ni mukale wote vila na ishiporo. Mona wira, mopovele liha ouri wanyu, epole ya nyovukuwa, mokala na makacho miho oweta mukinyu, mukale lwanyu ore ni mbobo biho. Muhovelele, mvekele mukali herio wawe mutupe shiporo ni musake inyasara. Ola, muhupi wa mutengeso na kala lushiziku, onire liwa nromelu nanyu, ni oromelea wa mudete anyu. Ote ni ahu, ni rilaka mudete oromelea.
2: Papa, mama, ninyuo munarela anamwane, mundi vanela na ninyu, wana munashenu wakanyaye awo, omu tupaka shiporo, muhielele okati, mvalane nina anoyola we musekihe yasara sakampoi. Mwa toka lelihe anamwane, wira ahinati umutupa shiporo, ahana uemela, oweha mipanta somili, na viowiri yanila wahirwe kikampoi bakiviru. Omoli pirela kampoi ovira, nto anahala amutupaka shiporo. Ohemtara kampoi yowo, nakhala, ovira vatiwawe. Otwela, weeda, ovanela, sotene ya siraneke, otaiwene wa shiporo. Buise kiha sota kala, muteko okanyahu obaraka oteniahu, akale amusi hata apatani. Nakala logistike, oteniahu, mwosuwa la wira areta oikala sana muru nimaya. Atu o hapaliwa, o wulu vala, awo tahendere wa kumelele yasara sa kampoi. Etuila yota naniha eno nanea. Nto wantune ya oshinta mukale lola dirihelaka iketelo ya sen tarelana. Mpaka omuwa weha kamutu oikala sana mburu ni mawe. Muhina muhia owo wetaka mekawe hata omukuvela ka shiporo. Momona mutu oikala sana muruni mawe, o hapaliwa omukuvele shiporo. Mwakuvele omukumiha, mana ehali awe enimobopiheya. Mwahewereke omukaliheria, muvekele, ne mawa haweha amiteko samushiporo ni memo, unakaliheri atu, hata omwata rami, wariari wa mamaru. 84-10-40 hata 82-10-40 mwa kalihere atu ouluvala mutupa shiporo woromelea na ve wose ki hayasara sakampoi muvala ne atu aniwuria so wawa akuvela nyanyo mwa swili haka sayasara sikanli okumelaka awo ya uresha soa wa vanjenesha na anavira mushipo roni. Wise ki hawaho sota kala muteko okanle ovariwa na musi apatani ni Otenyahu. Nakala logistikes. Otenyahu nirelaka mawani moma alelea.
3: Ukika vovo sta kozinya roj.
4: Ai sabo. Mais amor,
5: mais vida,
4: mais amor,
5: mais vida
4: e tanto amor.
6: Mas eu quero render no porola, eu quero romper em reo já eu tá na eu sou a distrito ano. Mas eu não fui em para canimu.
7: Ele para que moça ora te ligua, nem quero lo só ter ora ram curupale. Eu quero romper em mio, nem mole pele para em para com jogo reo.
8: O pio é nem mole tele, eu já olhei lo. Muhusi wa ehopa yo uma, ndipuka nekole.
6: Ya, yeah. Ehopa yo uma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
9: Pipi, mohalo upia no katibakani?
10: Mwenye ni mohalo. Ini rarombela wira atu yo hasi wela yoja.
6: Mwamutiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
10: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrelelo so kisivela wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mrelelo saikumi ni soko ya upanya. Mtoko hopa yowuma. Nakala yekiti. Soa pewa ni mpento, tivo, tisote pa osiva.
6: Kinona wira ayo, mkulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja sae kumi.
9: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema nekumi.
11: Mukore hopa yo uuma nakala ikiti, ipiriru kwa samu ya kufaranku ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurema. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida,
12: itanto mu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
3: Ukika vovo sta kozinya roj.
4: Maisabo.
10: Mais amor, mais vida, mais amor, mais vida, e tanto amor. Ah, não sou no era se sulaca. Que não é
13: mais de haro outro que aí hoje a sala
14: de ouvir o que já se escola. Músico tene.
13: Sai sai vavo. Eu caí que caí. Meu to quem pavela macho tene.
10: Meu cuta Oi, ganho mnoro kala no mate lo oli kana wa mate.
13: Masi pipi, kuta wakati mungkile la wira, vantuni hae kijae kora tene, mahae wira kinimundua.
10: Mokana ni sharia, masi to, kina alela ana, wira, awo, vantuni ya uja ora tene, mahawa we awo animundua.
13: Mas asarusi, arinaikuruva kani obirikana admira vo ashilo pana, tivo, kivantuni yesha, oja vantene.
9: Mwanaka, muhimi kutu sohi kalela, mulopa na mose kekai, onini suwe lorate ni kwera atiena, pamosa mosaruta ikuru. sembere kana pahi ikhalelo saya
10: vamosa tivo kinapeyaka wakuda okathi yoja saka sowata sosivasiva nimwatelo worerwoka wana mache nimapuro makina amujaku anye nikhaliha ote pasha ikuru ni otiilia shiva murima
14: shuni yari ondisuolo ra tene owomphela pahi mache othene mahawira na milili
13: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mia, kihinweraka wiwe haweha.
10: Kuwa omvoli weta lanchoko nla, mulopo na nakala mutiyana.
12: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni mrerelo sokwea, ni mukalote iliwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
1: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Okuma aliru yona mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipaneya ni ote peshorera. Munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nandakala omvaha. No kana mpugira mshengi wanyi yola. Mpanyerie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to, eka mzeti, eja peyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mkete wajamila, watamela omoza banku, uholo wa city linki. Elojo nambaru sento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
15: Mama Rosa, hey, kai hera mureti olole kitumia kolo chau wakovi. Hey. Kinono wito norerere ni muruno kiwerea. Rohu ele no kiviha.
16: Tata juau. Nga chukula ni maito. Murate olola muntumani mulo jola. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu. Ahina rero la to uuria. Inamasa onsino kwa. Ni etu emosato. Empaha etayahu wanikelela. Onatuwa muruwerio.
15: Mano nyuma ama Rosa. Vaka ahiru maile murete olola. Kinkelo werega sahi. Uwi vashi tuwala. No kumali hamiria.
16: Ni mukale lo ama hikwene tata juao. Situ situene ni nrumela makuku aloko, edura, ni edurumu ya shinava. Murete mmosa ohilimwa. Ona akapela musi otene ni unikapelela etayahu mpaka kalai.
15: Ewe kekai mama Rosa. Nimikino na wire matahu kerere mirisi nki pale.
16: Nto ye yene shapeka nde siruyulu pale. Nohana wala miri mada mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla sanene okati woviha, makuku ya lale amora mora ale owuma, ya ale paka nle edurumu yulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo, muhina wa mirise ye, ni mpanyahu, opaha makalahu, wohubu elatowuha mire mutakwani. Onyanyasa etakwa, ebula eni tiawa, ni ya tiawa, noswela wira, etalayo ni panyavo.
17: Mulimi, mwiwe sana. Oruwele we matanyo, onikumele la varieri wataya. Wohi yaka urumela mirete. Murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyo, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyo. Mororome liheke, makala, mututi. Ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yaya musi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyoja ni noromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko sa mutayani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osueliha miteko sa muruweri wa sava distrito, ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.

Wana mikopo, hey, nginli malelano. Wana mikopo, nginli malelano ayo. Omwana ona iwo. Omwana tunaka, onami yepe. Nihili liha wasoza. Wanani. Nihili lihayo. Maisini ebu ni krizu.

Panque amani arcanjo onahini wana ranta. Moko natika le kumila nuwa vora yuhiyu Miki ntika melo na mara roivasi Simuluka ikaliheri avale Mika mtiko ikilita ni wa sanju ya gushu kare mshudimu Kwa ntuwa ilika sedekini ka dejuan rasa mbwana iti